0: yung tan keng ge zhong yi ge zuo de jia de er ge le ban neng jing ne wu tan ni tan du ne le si lan jin tan mo wi men jing wen ge chue pe ji de si re ge leng ge zhe qi mo hong ha tan mo an pi ya zhong yang chi chi mo ge a bu du da xi xie ji re ge leng ge zhe qi mo hong gi tan chi la zhe zhe xiao ba dang ge zhe wu nong chi ge xia chu de gang rong li ge leng ge de ren na la ke wi qian fu tong yin si re ge leng ge xian zhu bo yi jing qi jie jun yin sa zhe pe de ge si re ji nian de le ban neng jie jia sa pe re ti tuan de bu ji du meng de du xie si re ma tun jia gu pe re gu tam zhe bo dang le Shukpik sanjir lecin ngtong tsum tani jugu. Lecin dis zomzhig ba khawur rin tsu tang, zomzhig gan karwa sunam charang tang huap tanja. Tarkilwa ar tamrin tsu, chachib tarkilwa ganchak sarang tang sunam rin.
1: Chal shtul shtombi gazgishnin maali ba. Javshin charwi ngom tsar shtugjul jen.
2: Kalang kir shtoki huawin chungrbukan. Ngombr khsalwi rungagamdar nyan.
3: Shishkir melung.

Rényam kanabat na Jibzi lam tunga le cindi nang apsha kunu yana di nang alang gunu dar kayang Sagni sosu gan jamjilik nang cilin dar ka lakchi tang Jibjir Gdingil dar ka ngongu yi chuga ta tapu zozun lar chuga Di hanchik sosu gan nyam jugu menu ngi tindani yang Nyam jugu shay kala kani Xandibzga gachinzgi gwanir Dishtabka jachi kalawatang jachi lamro sosu gan namzgi nara Rangnikin rungtang, rangnikib denchigdala, tuzunzga, namuzga jura. Jachi kalwatang, jachi lam ruwa su su sa gangzgan juna, yil gangzgan jujun chasin tengunayang, delik shtakunzga, jabdik pansum sukpazga juyang kachik. Nga si ditang namba kinta, nima rejig, nga zhuga ditsular gatang pshika ne, jatambara pshika wara, chenambi nyanlumta, lesimta tatungla gunar. Dituni, Sorongi sanchin namshi toshi kongyo zhignuga namshi huanda tang sorongi sanchin gom nyerlam tang zhignum kachin daga lamgag nizil. Sagni sosu gom nirmzhin yahtogba kaparkilam tag danshi nang dadini langzhi nangtun ramanzi che nambi nyanam tag gochigay kwanar. Langzhi ndarga yang sagni tatang devzhin ta tan jimjilga zhiglam da ngungoy jura di laka yang gochigang mangzi yoga. Ditabga Jachi kalwatang, jachi lamdro soso ga namzi ginar nga chugu lintzinde nyani. Lintzinde toni, chua rangnyi kirje la, ndremdil korkib jatim ga khifsha gangzi lingwa ga. Deta lopchongar gazgi chu. Ta huwana gizu chiang tongi lang korkorko nar tawun son nara. Hachang nyen kayo ka. Ndazun son jina, pachir tap shibasa manzi gimana, chiang tongi lang korkor na nyen kayo nura. Дэга дигламангалону мысхира хинэр. Ролум дэнжгэв чатымгэ донцэн сусугэ нэндэна

ravi nang te jima thag pi dong chuk ker chetsi lar ga yi pa shik re le. Hu gu yib sha jir. Dong chuk nda tang dani loob zhe lak sor chung shi te shimi nang tar pi ji la yin shir tu je khu la rab tan bar sil se re. Liao ni shang chin fu xin zhong chir zhang wu zhong si ho zhong dil li jia de vi de me hu gu yib sha jir. Ma cien dar nga chi ngar ji chi yib sha an nak cin da ta pa te re le. Warab car ji la rishman dan juk ta pa tang. Ni ta tong nga su shi ta pi ngi

0: Darbar, tangi thaiwan cha nadun thakshu shebi chi thabchi lakhtar donchul sheba. Jamni nyamji pheji cha khwishtun khal, pichir thombi nzikchan chibshi di. Lungi chargo junga bhi kabchi, jamni nyamji pheji la, jamji ngarli chenpu thobar kandetun ki. Wang Hunin giftan dona. Lungi chargo junga bhi chargo cha, jamni nyamji pheji cha khwishtun khal nzikchan shaba tamzin yagbu shedi. Pichir thubi pheji yin chung shaja di, Хуйштон кэлэн зэгчэн чэ гэрм шэлур кэбэр шэгэ бэв лэнша дунчул шагэ ла. Джамни нямжэ пэджэ чэ хуйштон кэлэн зэгчэн чэ шцунэл лэнгэн намэг бадан. Сэрчэ дэн ламдэг сэртул шэ хэ чэрэ дэнми. Хуйштон кэлэн хуна лэгтэр дэн, хуна цуштав шэ ба. Нямнюн сэртул чэв шэ бэр кэндэтун ки. Джамни чэ джэри нямли лар кэндэтун би сэрчэ дэн шэ ту тэцэн Taiwan keli jia pankia rag chal dang, tovnang chira tong ki. Jamni jia matzila jiri tamso dang, Zhonghuya rgni jia vjaitil niba jichir dang ni. Taiwan bandi Zhonghuya marga dang, Zhonghuya rgni. Lavchi na mirji jila nginzi na jintam shiachil jichir tong ki. Taiwan jia naju na shkamsa chemur yongni pejir tong biya rolim jayang sar tong wa dang. Taiwan jia naju na shkamsa chemiya bizir tubi pejir dang, tangarab jini zikchin nang shiga jir chitun shi di. Jiri dang, zhong. Nyamji ji ji chul, zasi ji su dang, senba jintin yongjir gandai tong ki. Zhongyang Taiwan shawi yongjib kang dang, ryakub pheji jejira yong tan kang, fujin shangqin ji jian gankir lumpen chi, jamni nyamji pheji ji huishtong kalin zikshim shebi pherima necil ngu chul shi. Norsil bu dang, jimjil jenjin bu, cungdun bu, rigni dang yelkur bu, ryesil jejib kanga jelgang jenur shtakil dudum yong tan kang, chomri shtakil dudum shichu ju ji jian gankir lumpen chi shtam shiel. Ci ju zhen nian jian ha chu ra, wang hu nian ge da dong, xia men de zhen ni nyam zhi pei ji jie sha ba dang, tai wen ben di sha xie ri ni jian dang, sta bi qian, zhen ni jian na jun de ji ri nyam li su jian ni ce la du xun nang.
1: San gu bi jia ke shi glem de chu ni hi tu xun wa ta na, da lu da dang bu ni da ngan wi ba re, shi glem zhe su jian zhen xie ci fu dan bu ngan par ni, me ci mang bu xi ge tan ni lu ji jie sen tu sa ra chen ne. Da lu da dang bu ni da ngan wi ba re, li sir lu sir dang xia sir di qin, dan chul di qin ji dang. Demin rin aqchik suqchi gongsang rin rkichib shibi, shiglim jachilib shiachil chichin par yule. Rjayung shiglim jiin jilwa matang tenbim uqchik dang domshir rga, shiwa jik dang saya rga jenjib shiwa jing. Di nang ardar ngabi ci xchik nin jilwa matang shiwa gni dang saya bishi, bim abjil chibzi shtong uqchik jenjib shiwa dang. Jilwa jenjib shiachil dang nin aqchik jilwa jenjib shiachil ji lorji ji santok sarwa chan. Ndekik mongbi nyamjil tuq, shiglim dang ikur nyamjim peji lar kanda dang ni. Rjaykung dang rjaykung rgawi yikur chomri xuanxin pewrub shiye. Rda dangpo ni rda rngawi wara, rjayung shiglim ji fshirji jindrila matang fshiwa xchig dang chagni shtung fshir jindrim shi di, di nanang ga dinyim li vjachi sorunga dang zhangchung rngan par yu le. Rda rngawa ni bzung, tang riri zhungko dang loo shiglim ji rjaykung li rgalwi menkur njilwi yung se kang yu le. Rda dangpo ni rda rngawi wara, rjayung shiglim ji rimchib shi na yikur menkur chirtung fshibja dangwa di nanang ga dinyim li menkur vdanjab dhanchin par di. Yekur huanjun pheji la xiamdag nirdim shiye. Rda dangpo ni rda rngabi wara. Rjakib rjiglam ji rimsib shi na ngisug dun tenbim xchig dang domshir chigib xiawabdun xinjim shi ba dang. Nyanjir charnyumar ngisug xiehtung zhangbur nanang dinyam li vjia chigni dang zhangchung vjian par shing. Deli rda rngabi chigni nian che ngisug xiehtung zhangbur ji nian xchig lorji ji santok sarwa chan. Rda rngabar gayarsim ngisug xinjin jir genku hajang chewi sangni mangpo rjiglam dekag ki Shangchul rngizi jenjin jir stabdi ir jilam doni, shangli jir dichun tekhur mandro war ngalim shi di. Xzognil rngisug jenjin ngalim nirdim shi. Rda rngabi irdanji warta, rjakib rjaglam ji dalur rramsib shi na, drzhigdin fshiwa abjitang saya abjil, bim abjil rtung chigsan ba di, nanang ga dinyam li vjachib jachigdang zhangchung urgan par yu la.
0: Dalu nivzong, adolkang jisung mangil ji sirji la jigadil lagjig mangbo shung. Sani susi, jisung mangil shirlin dang weshul ji chabkung hirtag ki vjachidang ni. Adolkang zashu jia gimku namang lagbara kang. Dalu nivzong, adyalyong sa zhongchir zhigbzi lagki jisung mangil jia sirchi lagjig dang lagjir shiddi. Ngalwan lanchubin borchil dang, thumi ngashchul adarchil, shirlin chabkung suklan jil. Jisung mangil shirlin jing, nguanchil kangwa nyua dang. Kangwa lawa ni, arangdo la dolkang lan zizu shibam, yangna zhikil zhongil zhoba. Zhongchir sargir su, mangchi chabkung mangbura jachir dang. Nyechir shenyang gi, Adolkang jisung mangil jia sirji sarwa kagabdan baddi. Di nang adolti arangwishin jia jirgwa dang. Adolkang argangun chambar shibi jirgul shachil. Adolkang jisung mangil lan chukbar shibi shetu sundi. 刘宁相亲的陈应中

0: Korgi na lenchen kamamang shik dhibide tangi ta cho shiklam ga lab chiwi zochan dalai na chiga jitan shik ono di na tamji na yang kamamang shik jokyo uk diwi na ta tairang kanchong shenlang lenchen inga yung ndata wena shik kodhibide tangi jachin yang kenam la ta chi shichartan ga ming korga shabshipa shikai ni na rangi la shik nuga vakchik na chukka kotang na cho shiklam warki tamji na chukka namo ngay tindi na kabdai chi yang kenam bi tarta lenchen dalai nyang gyo na lenchen ni gongji warsama shit nyambari na gapsish dana shuni ngati daranga danshi kandun zongchi na lintsancho danshi nga ngis kabdashi pingursum
1: khtam tang khtam zini sim tang simabich tun tang tun galangni li tang liig jabch
2: chong na woshkala nongchimche gangjong shenang lintsan na nyambara ga sishi
0: Oui.
3: Oui, demo.
0: Oh, zongche na chou demo.
3: Ah, gozaba chou demo.
0: Demo, demo. Tomre na chi chongun na workay longtinji. Gangjong shenlang lintin na tkja japchuri no guadinchi shini.
3: Oui, guadinchi.
0: Ari, zongche, ta chela chongji na chonggi shiklam. Chou chokpa chayo gongsi ga salang dhichil di kandagay na da minkur ngankirwari mo. Chi shawanda li lu chima zong gorsong a?
3: I'm going to go to the house.
0: Chaliga chiga rinig kurta ta chuga thobdan nanira manga jang yonara tani ina rangge min kurta nga suna nin khuna na likali nu tar kagati namjira tinara aramba jente ina chiga chali ti ni tani nartang chisban yuju hije lorin lori chimanga yuju yonare mo

0: 민코 능게 나 샵시나 축건디 시근 그냥 크시기 치거 레라시 아 저던게나 추추 다포이나 축거 공게이나 추추 지금 레시니라르 같은 거 차르제나 축거 니코네 처머리 아샤가
1: 땅초 민코 토코 리조아 정말 시기 차전라 시기 샤가 로리제단 호존 주는라 다코레 축구나
0: 아레레레레레 초랑 시라쿠리 시제이 카르성다라는 거 리칼레오노 리앙인디 땅민이나 아랑가 샤완데도 군데이나 지금 남시노 연다 마타테나 샤완데 혈이랑 배빠이 죽은디 조슴땅에나 죽고 너머니 처머리 다른 양금해라
1: 아 양금해 다 샤완데 리그 다 샤완데 숑 지가
0: 아레레레레레레 카르성다라는 민쿨땅난 오르글 홉친바 샤완땅아시기나 지금 오크인이나 지금 샤프십바이나 죽고 너머니 지만 죽어요까
1: 지만 오야 나 전진아 롱어 직선하다 민코동나 샤완들리던 그 토나 당덕시가 산아치 부존다 체르즈나 아 고원도 정마다 찬 안녕지지 동원적다 민코 토니 샤세 드나라시 아디칼라 사그시가 당덕 자그지글라가니 콘제지라메크 동제지라메크 니가 리토 정마시가 고원도다 시가 샤그 민코나 용나다 용 산라치 부르
2: 刚中写了什么？这顿钱年款中不能把钱能把的莫言呐？俺连村顶端村吧，还有些人出一天。后头莫中国南吧，俺连村顶端村吧，没碰过莫言呢。但是他接着个年龙登就是办的呢，村里的江中年轻坑，我给了龙城去刚中写什么的村一天。当地的村呢，总这个比钱难了。习近平个也是了中立国了龙华等。
3: 当时人家是被参拜你国主席比南巴企业十的三百个不是些习近平给人家是中立国的人话年困难吧当地习近平给人家是中立国的人话是被参拜能的不是当部科学局局话的三路你的登革科学局比中国藏中政策汤三比尔共同托的记者单独写给习近平参拜你把当地人呢
2: 三八 ཁང་ཅུར་དེ་སུལ་གེར་ཅི་ཅན་ཧེ་ཚལ་ནི་པ་ན་དོན་པལ་ཤེ་ཁི་ཚང་འཛོམ་དེ་ཚོ་ཅེ་ཆོ་དོན་ལི་ཅི་ཅིག་དམག་པ་ཅིག་ཅི་བི་ཤོག་ཡོང་ནི་གེར་ཅི་སապལ་ཤེ་བི་ལམ་ཐི་ཏ་བ་ཡོ་པ་དང་ཁང་ཅུར་དེ་སུལ་གེར་ཅི་ཅན་ཧེ་ཚལ་ནི་པ་ན་དོན་པལ་ཤེ་གེ་ཚལ་ནམ་ཤེ་ཤེ་ཡོལ་རང་ཅིལ་དན་ཉལ་ཅེ་ཚོ་རང་དེ་ཅེ་ཐོམི་དེ་ར chung me ba dang. Ma mung jia ni bu dang, ari ni jia gim ku ni nam zhin qi ren zhu zhin ba dang. Ji sa li yo bi, jia cu tong qing ni hu war jing gal wa xi bi, jia cu jing gal wa zu wun de la, jir du shung me la. Rang jil ni la, zang mung zheng ge yar jin zhu zhin bi er jia ku qi xi yin bi, jia qi gu ni la jir du shung me la. Di ye huan zhu ren zhi zhin ni, ngar zhin, dang yung jia di ni la li ga yin ba ta xiu xi yi xiu al. Mengere chanri dang thambere gongpil yongjir gokhchin zubye dhigsol dang lamso jir gigrja manyongwa shig zuwore huanjur jir chabkung se shigindib shungyo ba dang. Huanjur dhigsol jirjib shebi lingin tatung arang lin jimme la. Huanjur dhigsol jirjib shebi vignil shtobkhiti tatung gu gannin don thimme la. Huanjur zikchin shtinir din zinji jinchung yomil she na ngibir ta huanjur dhigsol jirjib shaji jinchung yomil she ghi.
3: Huanjur mengzi yishtang gopa tachulb she la. Huanjur rikslub jirjub shajit di, shuga jantak gab jirjub la khichin kachinbo tang, kachichin ni ba tunji yobba tang. Huanjur jir rikslub jib jirjub kachinbo mpetsil chi, shuga jantak rikslub jirjub mangbo shik, petsil tachulb she bi, shtarci khichin tina lipung shilun gita bi ni ba dan yu la. Ma kisi yi chapsil huanjur rikbim takshul chik langzhi tang gojul lik song tun. Mar nam cuar jie cip, jinsuk jie tunjil nang di, ngijin yin shang ur doktan me la, kocun dolo rarag mali bin drila shik di. Kocu niu tuanchi nikhi jim peram ngijin shik tang tanbi, tuanchi jim rila shik chikji yu lai. Tuanchi jim rila dey tak shukurdum dey li, jinsuk jie huanjur rikzin rabjin yu lai. Dena denji jie tuqtab jatim tang chapsil cipi, shtanga gopag niu par masil, denji tang tanbi jinsuk jim dakhin zin tang ngijin shik jing yu bi, niu jik mangji rila. Shuk yung niu jirju sapil shibi chota, nga chi huanjur rikslo jirju shaji dey xoru zong jir jinchung shi dey, nga chi chabkung tang gaksib latsik jib jirju shukse, ba chun ji togil xara yung rup shiki ba tang. Di chabkung zhantag jirju nertil tang rikatab shi dey, shuk gantil ji jirju nyandub ji rikantab shiki ba tang, rikhi chikbar shiki ba li, rangu rangjil tang rangkhil kentum shi marung.
2: Zhiwa, jatsuwa rangdik ji cungri huanjur ji jirji kaab shuk jinchung shiki. Jatsuwa rangdik ji cungri huanjur ji jirsu la jirji shiki bi mungban tongba ni, nga tsu tangi zhongki chachi dan bi jatsuwa rangdik zikhtim shi bi perim cho chi, rikbi zhongdik dang. Lagdin ki sartu la gachin shik yin ba dang. Diyin zamlin ge jatsuwa rangdik jir yakoo zhendag ki, diyin a rangbur tachul shi matu bi na dun chenbu shik tachul shi yuol. Lungu nyekhil garang la. Nga chi jatsuwa rangdik jir cungri huanjur ki jirsun zig jir mungban da jirzung ni. Huanjur jirsul ki jirji dang, shugun zhendag ka jirsul jirji shi di. Rangjir ki jigdil cal tumbu yin bi charji, huanjur ki jirsul ni, jihdub ki khualin bar bi jatsuwa rangdik jir, Cungri huanjur ki jirgiso dang. Gagdum dang gagdum pshay zamni shugu yongli ya gomu shibi lorji ji kajir labu chi nguanjir shungwa dang. Mamang ji cuwa shtukin zom zamni jorwaan zhang zamla thaybi lorji rangzin ji chungshul shungwa. Huanjur ki dombardi zamlanga nga nipir nyigbi lorji rangzin ji chungshul shungwa ji ji thuni mamang tongshir mangbi zonsim galung chenbu shiwa ba dang. Jatsu ji tongshir nihi gongpa lash ganda chenbu dang yo jang. Tang tang ar yakub jie jihdu chichirub jie yuol.
3: Taitang lanta nga zi higi ba xing na, rangjil pshinchuk rangli jie cungri huanjur rikisu la rikzam tziksa mo la. Cungri ma lag da tong tizang xiong me ba tang, cungraak sorchung shi ba da tong chalagar zog me la. Lagbar da sajung tang cungri war jim jie lua da tong tizang xiong me ba tang. Tongkong gogzhig chul cungri tongbi nipa pani dambar nduanpil shiki bar da tong gogxin mangpo ni yu la. Tang gan chukchin jobjibi tog tongbi. Chanchuk ranglik jie chungri huanjur rikisun tisang tak tongr gibi, tabji jie lingan drabar da tong rikawa chenpo hujo gi jiri lai. Chanchuk ranglik jie chungri huanjur jie vjirvi kaabshuk jinchung shebi hingwo na, sijung tang chungri war jindri la takchul yebob shi di, tongkong gogzhig chul chungri takchul rangabshin jie nipa tongtan ji giba dang, sijung gi nipa rngali lakban duanpo shi giba di yin. Dena nga zu dang ga rikbi yagzhonglik dang, laglan ta jie rikabil ga chenpo ghzhan shi yin. Chanchuk ranglik jie chungri huanjur jie vjirvi kaabshuk jinchung shaji di na, Huanjur rikslub jirju shebi jirji somsha yinbi matsil, shug yung ni jirji sabilub shebi shtenji gachin yin yin. Tongkong gogzhig chul, chungrir takchul rangabshin ji nipa tuntan ji giba di, xoru huanjur rikslub jirji la tiyo mul. Onjang chapsil dang rigni, jian cuk, jian kum huayun, dang zikchim jibi shug gangji chapkong la khichin temgir yin. ཤོག གང ཅིག རིགས སུལ བརྒྱབ ཅུ བྱ རྒྱུ དེ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ

0: kalung larale
1: jin mali shapchi alarale
0: jan gergen bachin larale
1: nam hari tantin alarale
0: chokpo chonsa tho cheto na chosi pe ga chlen chin jo jo ki trin je je tan per si ni la nga ga da je ten jo ro war ga sa sho
2: Ya na chung chuk po cho di na tashta cho di rung ge jo ki chung chir ke chanpa chung mung degi naa shik jo yel. Re chuk po chung chung chungma ge khisil tara jo ki chung chir ke chanpa chung mung degi chung jina. Da che ta chuk po chung chung cho ge leng gen juen tang de hong dun tang. Yang na de jia sung ye shi ra nga cho chung loosh ke long chin ji che ta chuk po chung chung cho ra. Rung chen yin no ge le kir ge shtag po chung chung zi la. Ya dina lensin tahtum ge shkelim jili da tangi derin alakir ge shtgwa chung chung de ge tangni arin ge lang qin jwen tang mom ji ser kin ge chopo chung chung yu na di tahta ni de lensin tahtum ge shkelim la kapir tang yong bir ga sa xie lensin tahtum kin ge kapir ang chang tge den chi ge tgsim ni ge sam den na nga tang tge den chi ge tgsim ni ge sam den zhi yin re de han chi ni gong ne ya ji ngo chu le xi sim ba ta re derin yang chupo chung chung cho ge lo xie ge gong sheng ge le xi se chung ro ge long chung ge len zu ge nang ni chupo chung chung nam ge hen ma ge de xi yo no ge xi le dong mo yin ji na lo ri ji ma chung chung pen cho zhe ma ge lang no ge le yang xir gu ang el gu xir gu no ge leng de xi yin zi dang a ya de na tho mer a chu chung ma ge nyam ge zhuo chi chi xi bi leng he mon de la ro nyong tang xi xia
3: Kepatong kejayaan zuyin.
4: Dili semua.

yam za sang ci bi de den chi chen dam ji san kan lan ji chen nam bi geng kem zeng de na ti da ta nan ba zu ge san xi nong zhen ban de nan zong jiang bu nian chen ken wo ge la long chen ji de bi zhen bi wan nong chen ji bu ni ta dong ge li xin yin re zhe gu nan ba de na ti ren ge li chen ji nong de yang a ci nga ri jing de ke bu ngo mi li chen nga xin ken ji zhe gu de ge re wa ta de li chen de ga jia nong ba zu ge gou ru xiu nan ba zu ge teng den zong chan bi mon den shi Tena tereng gili tsinda gachi thumin tsamdi lakji lawan kwarchim jaga langwi ayangara gobsa sini mangla nyamu shingin. Mangla deng kapsarwi tatung gili tsinda wjini sosorun tsamdi tang mondeng lakji sakarwa. Yangana kapjimi li tsinda ngariwa shankin chitoku yona rikamdi tisutung korkub tamzin shini li tsinda ngpeparagapsa shi.

0: Ya, chukwa demo.
1: Yerung tashi ya demo ina.
0: Ya, demo demo.
1: Lakchi chakwa de.
0: Lakchi lawan kwarsim jaga langbi ya. Yangara gobsa sene mangla zingko.
1: Oh, ya, ya, ya. Ta mangla ta, ta choda, terang doma, chertunga, chusambuk soyi. Likung sosogo, ngonzamba, yunga katukarzuka lakchi kone.
0: Ya, kodunchi.
1: Ya, tamne ta nyanka yunga yangchi kone yin.
0: Ari?
1: Tungzi yamu, linksa yamu na.
0: Kumchuk chaba, tamdun dashi ni chopa di maktunga. Sazi kumchuk chaba. Ole, kumchuk chaba. Kumchuk chaba. Tanjibin, tamdun dashi, tanjibin chopa di maktunga. Kumchuk chaba, tamdun dashi. Chopa. Ya, kabji mulesina kodgalago.
1: Oh, ya, ya, ya, kwa tenche.
0: Ya, demo.
1: Ya, demo.

0: Alo, Renche.
1: Ama aka du liri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wale kato ka tuan nara ta, nga thakir ta yuora maa songa che ka sakang na waya ya.
1: Ama ta so, wale chua arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta cha maa zgiri ya?
0: Arif kong chansong nankang ta shaga zi chigira dao na cha, nga gaingo niga ra techi songa ta chikchi zga shata ya. Nga gaimo shonga dhakti na kini ardikchi zin jogo no chow maksa se kachawach.
2: Che tira, ta marga kirmo temki ni maram bab tam nuork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamo zgondigda ngay khinda cha.
1: Ama ngay nguma zinye na. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta dawar tkhalo songdur ya. Aka,
0: oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchiku na chukuzi ngay kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khwalong sachag di na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga nachukuzo na na chazu khwalong gu raok. Cholo gu raok. Chansong maankang ni ta shangchin yungi nyamli manji gu na chukku ya. Maanrin da shkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dana cha. Arangi ta gormo shtongzga ra kumar gu ta ya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chili tashkin jugu jiri, te.
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tangtangji na shaga gu. Napa maanji nyachari ya timmetam yoke.
1: Ama, tamazi mong niri.
0: Manga mu.
1: Ama, na nachi maankang na khaparang chasi.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tua ga dan sim. Gyal dun ga tu. Dun dun ya.
3: Shkang lag kwaak na na zhang song man lam. Rin zir bag nal shong na zhang song man lam. Zhang zi yong kam chik na zhang song man lam.

0: Dami tuknar jagar chi sa inu. Da terche man chagam jung po inu. Da shonan zam nung shibde yonari. Da ma shonan marge tukkam yonari. O tango nag miyo tsangmira. Da tukna char gu khar ji manin. Da shkomna zinjir chir ji manin. Khamr tisim payna ksa go namar. Da chak terche payna cha go namar. O ya tango zir naga nyan yagzik shigo. Kankar se man zan yagzik shigo. Tak naga ka khuira. Shka cha mang nan cha jo zinari. Shka parang na cha jo zinari. Da gataan da muzikan sam chak juyi.
1: Ya, Ria, tadi nang ite rang jakar ke ke wop jagi, sung ara bati ngatoni, sasang tera ke jantungi, doam ker jari ngkwar tigi. Sekong karu tukui tali jiu shen na, cik nam terin sasu gono, shik sa terin sasu gono. Zang ker jay mor gwa nyam sasu gono, shik ar ma tangab da sasu gono. Karu ur gewi sa gendem na, mazum karu yi khukar chik sasu gono, naku ja nyang nesu na, urta nyigi chekong chik sasu gono. Tate nanje gorchigin sazgonu, mopsenar ton gorchigin sazgonu. Marche kivjenu kinjirta sazgonu, dana kotkina ahunga nyam sazgonu. Randamu enna nyamge enna zgonu. Dun lukashana nyamge shana zgonu. Kipa shabjir dimi onu, khou khonto chikse onu. Shimarkan la damni zipi chigrim shana zonu, ngumu mgaw langi shugtgu tangan pena zonu. Chita nitunin tarshin sazgonu, urtam jali sapa ngortik sazgonu. Magar tatukni vshena zonu, urtaka kakirka vshena zonu. Uanganra ena chunrao sazgonu, doyama ena chinrao sazgonu. Karuche tapa ena, sangi karmu oman razgonu, urtina yigna zonu, tona shimna zonu. Nakuja nyana zena, garu ikuki tsigdan razgonu, urtina rtsugna zonu, tkina rtsumna zonu. Shirtgo ma chekang se sazgonu, girtgo thamba nyamjig se sazgonu. Ola chinche kirtiptan sazgonu, khon chinche rirtijig sazgonu da, kanri zitana, se kukdewa cha thamba uri. Se kukdewa cha thamba zitana, pasang kapa chikse, mazang cholor demse, kipa shabchir deme, khou khonto chikse. Kan irtina zhoni, naa sonar zhoni, ayina kari kakaoni, tina na kansanga tsaoni. Kan karo gurtsir guanyi moni, gonyerda nigi chalam tiloni. Jela mi gompor guanyi moni, tulgu irtan ila chirap tiloni. Ayon na jarzunga nagoni, tina na rtagzaka khonyoni. Nga jarzunga nama tangab daoni, mariq taka cholam kaoni. Rtagari bralar guanyi moni, miljana gjawi cholam kaoni. Хоу гордес гону, кюа гордонс гону. Штопшу галур тагу чесаз гону, рогато чарцыги руго жигсаз гону. Мэшук малун джагу чесаз гону, хансон бажози кекуа саз гону. Штокарин чимпан нагпон писаз гону, рчига намтар вшем мацарну. Сэкэрдг рыбтаг мацарну да, рцэкух девача там баури. Маа вшен нанду мек, чаню карганар мек, вшекэн цыган цымэнни, тэнгэжим улыйни, я.
2: Chong chong, nga la anawa yor tang. Ni che la ngom tsir che wi hrtam di la lang.
3: Chubu chong chong, nga la simba yor tang. Ni che rung yeghung chubi zir zir chal.
2: Nga tsu nyam ta na chung si bi ar ga chal tan ju.
4: Ya chubu chong chong tsu, tina tsam dan ying chu tsuma ge nyam ge. Tereng ge chok ki ting jir ge tsamba chong da ge nga go chuk si yo no. Lodg chung-chung tsereng lhamu gub lang nu gu. Pami sim jie me tuk sir gu nu gu. Leang hemon de nyam daru nyong tang shik xia.

rei zhubu namba. Gungge chimcheng fousi shtamjilindana. Amashige hirubdang shiangzila shtanida dangi. Rungge wachigjangwi shtamjijigiril. Dana amashige shtung kun shtanida dangi. Rungge wachigge lehengjirwi shtamjijigiril. Tsui chu na ying de deng de shtabi shtamjil mga zgi yo jiri la. Nga tsu na chung chukbo sa yin ying pa ma ge xiam zi ra htun ngak chun ni adesh chi chi nar sun bi zha him hun din xie.

0: Yahan zatsi den bi nyan kun zhokpun namba. Darta che tsin nyan shen ngu nun de co ngun wokil long cheng ge chomchin dara ge len cheng kin. Dina zhokpun ma ngaz ge yin nga co chomchin dara ge len cheng di nga shtonshil ge rewaz glan dong ge yo ge. Dina tsamda ni jamyang jahi ge shtonshil zi che nam bi nyan lim de go zhig shi yo le.
1: Ya, ta tereng ge nye ma bzeng u, shkar ma bzeng u, jahi ge nye ma, tundrib ge nye ma, hansam chok ge nye ma, del gen jong ge nye ma. Haha, ke jayan chok ge nye ma, shtakhari ki tsir kong ge nye ma, ma wami jangchang tok ge nye ma, che lalin karche ye ge nye ma. Pchir kibja o ke lig su tara, shepa ga pin jo lig ogni, ta taneng namlang ge tong u nye khir kirse mo shtim zhig ge ngo ma, di san kare ye ke kong ani ra tang mi kare lo bjengi. Tigra zaka tigliyib jigi tigra tomu tanin jigo kisike. Ya, ta yil zungu ya zung hikang ca gatiwa, chim zungu shayung khamjir chekhchin kurun nabjigini terang daga zhundun nyaga. Hikar jil tongsong karmi gayar ilma nye maji wag hikar singi, huang ma marik taga dafka ma yil lag zandang cha chili. Gumpung sharja chunggak shuk jing ma nye ma ngkumpung to zingi, nyan tiga yam jing ngomi ka jing ma nye ma tam zang cho chili. Akhara jil hinbu, mga zhang taksang kaabchul, chepchun zhungmo rar jil takhira dhamda sima, wadza tsakhang yaadji. Dama shang nam tsushig mo na sokaan dar jik kashkandun na ba ngay tenang shtagraa shtem jik kachewa, chiraan jik shtin ga khwaylik, chakhi mo lam gathukma. Ulngo naka tal gishto miin jo lg tara me tuk chungrung cho zira, karkam chungrung manzi seri khwe jinta lg tar kar jil lah tem jiz zig jiga, ngag maabde go ni ngo so zig tola. Darsta si miin cho ka zigin pinsi ke. Ya, ta tereng ge dge zhun zhun nye ga cha yang chukna cha yi jia ti na yi jia yi ge, yi jia sier ge nye ma khan zha re, yong jia ti na yong jia yi ge, yong jia tong ge da wa chin zha re, chi jia ti na chi jia yi ge, chi jia a long kor mong chin zha re. Dong jia ti na dong jia yi ge, dong jia ma tig ta li jian zha re, jia re yi lhen bu la wa hua yi tar xian zha. Ta song yong yi wa dhin zho chukno wa yang ge nyan cha tang zha ge si ke. Ya, tanjik tin shabi shaba se gono de kankar se man char gani, chi tar man de pavshi gani, ki tong so sam chi ju gani. Ki tong so sam chi ju tong rung nye sam che tangbi go gani se ka taranda na ngandanda chi tibka hiru meni, jang tibka yondan meni. Tongja tar ki li nyeg chani, ti ja alung li ngig tukni, hi ja yong kuli yong chong na zaka khosa me kara. Tangan nga jiga gana manda jarib si me kwa wa yi, jar chang chami tsak tsagi, jamu la maf shalin chamu chakab jam na ngak chik maab jik sara ma song ni. Tamyang nga fya la gana mada jango na yoni akha tonga mara jango kwa wawi, jarkin na yoni takhir cha chung lo shir jango tsab tsagi. Janga na yoni mara tongra samkhir jango na ya nakhchik maafshi sara maa songni, chi horv zakaq tamzik fya na sha chung chinga na pang tanda yini seka. Laga o zinni yizun yoni, li shuk tig jini yizu tigni, chi horv zang zakaq tamzik fya na jartak ngarma nagnim chungda yini. Si khachin saani yezu noni, linzam tiga jini yezu tigni, chi hong nza kartam zik shana yeh karmi ra chigin jamda yi nisi ka. Tab jigri ganyin nisi ka, shtogri indar nisi ka, shchigri indro nisi ka, chi horib zakakhta maanyana kankar semga nya nisi ka, cikngo chigri tongo ko nisi ka. Chi hong nza kakhta maanyana gozra naga nya nisi ka, cikngo kang jigri yelan cha nisi ka, chi hong nza kakhta maanyana khatang yi nya nasi ka, nyin jari nya nasi ka, nabalagi nya nasi ka. Ta tsikibshig maaf shaati nga waab jeli do ni seka, ngi terang chomba di nga na hong nzgi yo kazi na manda jikhtam khtam dhif shaa goti ra nyang goti nyang pranchuk gogo lor jin seke. Ya, ta chango na yoni akka tonga maara changa ngi tsik chikan chikna ka lukura khaklug marjik, jarkin na yoni takhir cha chong loshir changa ngi tsik nyiga chikna ka chi ra nyang chi matang. Chan nga na yoni maara tongra samkhir changa ngi tsik samgan chikna kar gutta khongkul maayin, parung nanga lagda maayin, kongo nanga shkukda maayil. Chonyang ge chomban jik che nere, nga sha ke she li nyang chong nere, nga karchi war ke tsingpo ke, ka u nang ge chengpo ke, je pa nang andar lang ge. Ta chim da chung chomba shi la zog ching cho la, wa rang gen khori rab la zog ching cho la, nga karchi war ke kik chik long a, nyang tig nang gang gak chik long ra. Jik tin tang gu huyen dip shang ma tang ge jik nap she lo ta ge jik ten go ni se ke, tang kira su ge par na shukru ta ge jik jong go ni se ke. Tan jik tin tam zik fya na ka yi chigrim chik fya go ni se ke, tar anda na nganda anda zik ka yi chigrim ka nga khira chil lo jan zang wo langa chik chil do di vda maa zang zik fya na. Gung angun chik ka yan ngunzo sa tuk mo chik ka shte wa zori re shya na ngong go tang ngur ka wa cha chik zik, cha ga chin kur ka ru ra ngong bu chik zik, laga gindul no ra chik zik. Ta ga tang a long chik zik, long go dorji ja tam chik zik, long go sata rak chil chik zik, long kha ni maa yig lo ni yig zik, cha ara jam tsu ka ni yig zik. Do amo lagi tang ni gizg, taga tanga sa chigzg, saga kola dambu unda raga jau rarab chigzg, serka rabdan chigzg, royin sovdan chigzg. Taga langzha langchin nivje chigzg, wini dorji dan chigzg, khani ravo serna chigzg, loni ravo chanzan chigzg, namni orjin langwa chigzg. Tapshang ni khamba lara nga wundan zamlang ni chin nga chikzig, kambab chachin vya chikzig, toni nga ri korsum chikzig, wani ghisang ra vya chikzig, mani don kam gantag chikzig. Tani ngang chin ma chin kong ra chikzig, ran thombu setrig nyangtan chikzig, chachinbu mamta zaasam chikzig, lortyan za wundan ga chikzil nordi, dama zanzig vya na, damuzgin seke. Ya, tawul kawa chang ka khwira, ya ni dana ya la khambun cho go ni seke, mani dana nyang chin thangla ten go ni seke. Ni khuit tara chan dgi la long tara cham tni la chungong bu yik ni la lam chozok chim cho na gung ang un thang a hong da u long zang wa lang ge jang chi chungong bu thak so ja mu yin ni dang ang krang ang mren ba sa yin ni ngang ming ang thin cha sa yin ni jong go gi chang to la ko na gui wan chung wan ba khap jin jan ni jor tul ka ja wa la ka na u ta pa jang gen cho zi nya ni jong a jan gi la ko na ma jan gi ja u sha jin nya ni ya ta te rang gi chi ke la chim ka zi dong jil man di to pa da ma zang zi yin an di khu chin ge chang ye lan te ni tu gi chang ye ke chin ko ni go chin jan gi ye lan te ni ma jan gi ye ke cha gen ko ni chi chin wa u ye lan te ni wor wa u ye ke ta rin ko ni ngo ti tam chil ma ti ge ni ho long tam chil se long yin ni mo long tam chil ngo long yin ni cha re tam chil she re yin ni chon de tam chil tar chin yin ni she ga tam chil ngo ga yin ni nang ga tam chil se ga yin ngo de te rang gi chi ke la chim ka zi dong jil man di to pa da ma zang zi yin se ke Ya, tati nangang zhungo akhande zuhtopar dama zamzgi inan go shamo ko na nyerda ulksani, jibki chin ko na namkhan janchani. Kangsanam ko na sajin dangbani, di chinil shana shtongil stogni, jirtun shepungu kongshani, kawa woko nyetun shani. Sange yatun go kono nu, sirkin chima kawzung onu, yatun go na yasir go nu, yamchi go na lagsir go nu, zhungo akhi topar dama zamzgi inseke. Ya, tati ringa mokka shalan dezo topar dama zanzgi ina hazungo zaka woyini, shangzungo zaka tsuyini, harjil tena rarjil yoni, marjil tenam tsomo yoni. Tando kongni wakirka yin yini, ki cari nangnim dar nyeke chang yini, nangrati shangna hama gav shami yini, yuhami ngani takirka njaminu teringa mokka shalan dezo topar dama zanzgi inseke. Ya, tati ringa wakma shimu dezo topar dama zanzgi ina hazungo zaka womu yini, shangzungo zaka tsamu yini, nyangzungo zaka shamu yini. Rathuma jaga ontung yini, lkthermu jaga nkhaza yini, ngora trajin tenjung yini, yadu mako gzim kristigni. Kwaatan ga gnam kardi, kindawa njian chani, chori ga chandruknu teren ga wagma shamundi topa dama zamzgin seke. Ya, ta ajang sanga seke rakhunga wamu ndaha gungan jaga wamu yin seke, harta chowu gyargung go seke, mandukchung jaga wamu yin seke, marta jamu lakar go seke. Shang jartang jaga tsamu yin seke, shang ta khamba ngurung go seke, nyang kayin jaga shamu yin seke, nyang ta ngang chung sen go seke. Harta chowu gyargung yo seke, marta jamu lakar yo seke, shang ta khamba ngurung yo seke, nyang ta ngang chung sen go yo seke. Chi yung korsum changa mkhta yini, takhri chartal changa khomta yini, wamu tongra changa wakhta yini. Tango nore umbar yini, narci goga tinchum yini, gnikchum khawu khazir yini, dungwaan kharmu janda yini, nukung tongkar yinchi yini. Namre lendri chingda yini, kablang chankar chanda yini, nyatak dhanag tharjig yini, jambak sernya kaptal yini, ngukma janag chigra yini. Tongka sangin chingda yini, sukha karmu shukhtig yini, sagi karkang khingda yini, vlakha longgo dori yini, tarnga tarkil shanda yini. Saga khamduk nanga yini, li chosung dowa changshi yini, limchamu chaga gogo yini, dokurmu nyecha devdib yini. Di lolam thamchil zagak choni, zalam thamchil nyingak choni, tando yu kwaatan zukhtum menu kar tawu topa dama zamzig yini. Tatarung tira matsila cheka wamundu kocha lo yaga nor jatir seka, nor sa nalung kuma nana nurmu garstung gabja yu seka, chana chesan zhungzig yu seka, zhunga nalu tu yatir seka. Wangab tagno yina yu seka, wangab tagno yona yu seka, lama handil tona yu seka, ngoko trichung kina yu seka, nda manzan shangla cheka yatir seka. Ki tungso yaga lig jatir seka, lig sa sangra tokir na lig seri garstung gabja yu seka, chana nigri guzig yu seka, gu nigri yunga pa yatir seka. Wangu tagno yina yu seka, wangu tagno yona yu seka, lama handil tona yu seka, ngoko trichung kina yu seka. Da ajang cheka tangchin duga tamchil khi seka, lamchin kaka shirchil khi seka. Ya, ta ajang sangcha yija yonja dongja samra, chango kori akhar jaka, sangkarmu kangni jangdara, cherkir laka changri, laka chachung yagarka, jansag tagi ajang cheka shkarka yin seka, yono masha seka, meno maafkang serka. Charkil kori narza jaka, lagargumi sura tamdara, drunkar zamba la kamdra mar seru, khabjinsag tagi ajang cheka shkarka yin seka, yono masha seka, meno maafkang seka. Ya, ta terengar tonchin de topar dama zamzgi ina khatil nyega rafzgi oka, vsha gopu manan parkaga, chachang nyegam chobchi oka, nyakse lo manar chakaga. Ta chemchuk chanam zhunga khayoka, yegzin chana goga khayoka, shimgar chana laka khayoka. Si shambu kara warim oka, si chiktum rajo karu oka, si jatub darsa sima oka. Ta da terengar dagzhundra nyega nyezazgira, dagantonzi khise koki.

0: 군진앙 톰정 토마즈가 좀 고누고 차진리라 더니 다타 레슨데 산진앙 준비 년큰남비 초나 달로고 뭐 샤답자 허르다르고고 톱토담바준 가이고고 데이고고 긍즈가 힐지고니나 흐노고니나 지그리 히탑가 촐탑가 되게 지금 가르는 나랑어진 그 갑다서 예지세는 요나 지난밤 먹을 그 갑스이는 아주 되나 톰을 길긴 할끔들라 갑다이 주일 Wei.
1: Wei.
0: Oh, gana cho demo.
1: Demo, gala demo.
0: Demo. Ya gana, chirna girgeng lirg lirkang da jig shawa tresing chini, tondog mangni chepta jirga sigo ni dum go mesik lirka zig no matsik kartsang terang ta ganam chon che chen lhopta ga liria ra kiyo sikok. Sigi komgo menu gor gangs gri. Inang chu thorin jirge lechin ga da rngab jiga zankar ga ni riwa zug shali ng chori han da tanga lang terang ga ta ning kong go warlog de komgo menu go warkum de ti chu zu zai zari gorkum de sinu tranu gwatin chigela.
1: Tak tak chen ga ya ya.
0: Yagan latani ta terengle chinda ga kafsug josin jina tigum tomrang thoma de mgsil kha ta lo ni de muzgin ta ti dona ni ga byojeng i maum nu ga yarngundi gan ga chek lhopta ta am cholo war ga rangchun kil gon hor zung margum thorum tomrang dar ja chin yang khunam ba ngofchu kisher ta kap da zgina
1: are re re tomra jo ni ga horin jir khuk ta lin sin so de paina ande gon go chen nan da ga chu ga jin ding ga ta shawi tesung ge chuni tijin ta chu nam kan ta chu ge ondi sa khu ge ta jerum ge lo tar na chu ko ta lo ta kang ina ra ndi ge ko lo su sha wan da dong de zu chen de li ndi ge sha wan da mo zu ma da ko ta mo dong de ni na ma ti ji chi si ni ti ro ta shu chi ga nga ta chu no ji na chu yin ba ke pa yin ji na ri kong ge ri ta ne ta ta ji na chu cho lo khu gong ho zong thorum thorum dang da na ta ger ging ge li ka zi li oni tamu zi yin ti na ger ging ge li ka zu li ni ta pa chul lo chebun gormi lo nga tumu zungdin gormi etara ta lo nga wo rang khangde ta yang ju lo su zi na chebu chebu shang shi gara yang ti thon ni yang chi sha wen yang nyong sa ge zi ri yang chi khalda tang tong ri ti na chong ni tin tang tang chu ge lo dan da tao chung ni na nyang a ni ge cho lo kul kong ho zong thorum thorum dang zun den ji na ge chu ge ta jiang su xiang qing ge ro de bi da ri ni zi nu ge tumu ge ta cha du li ge tumu ge thong dang lo da ri ni
0: ji
1: da dong den ji na chu ge ta kong ho zong ge ka xing sa cha na wo ni
0: 嗯,電池個車通,我這路你通你和他們個到街巴的母子的,都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

lojong xie bin char zi gob zhig taf xie oda tam chi gu gab tong dem tsunu xiena zi zi ha go gu nu ngih tnu ngiyo yo gu nu gu war kub di tunu gu tigin doyin zi na yung ngima gu gorm lirim da tam chi gu ni da mang zib zhig sunga da li ta war zim di da damu gu kir gu char jin dan zom yu ni ca tang ran ban di tunu yu nu gu zi gu xtang gu ga tigi chim tsang gu ngih tnu di nang nera u zu hama zi gu sim di xia yi di xiong gu lag chig jim isi gu nu cho hama da rin gan tsami Datangna shayi lojib chi ngab chiwili jogo tira hamadu zu semni tarungwa ra shaji yindirisi kuno tagada hamadu ra ringa shaji di kha chacil hiju da ka chewar. Daak chi maa kiax chibtik chariak chig maan palaju ozo jindanga gorm di chuni ra ringa chig karjib gomba zig zangamtra ga ngitani wali ni taa dara chig fzawi lagalangari yekib chigi di ju ka chindri tamani oda chungdari oda janga hui chiati lobjung si lishya tiran da ami jihtang api lihtang chigi lahtang zi ringa shayi ga li ju ga ringa nchowa di nangara shigi ju ga nyamnin da mafshung na olor jigan tomrang nangar tona ringa karjib gombab jio mahi ni si chi sama tong mahi zinara dara dara yang dara ringa chig chul mazi ni tamo ga nirtangara me ju ga ngayomika chur nguma nguma girga namba ga damjil nguma da nyam jiku chuna tamo na dun shayga yo ta daga dain jina yang ringa dan tom ringa rinban di tuan riga war ga ngan chi gar ngarul ngarul ga kar ga lerim da tam chiku chuni ane ga dorna yong ju rewaz gari sam katani da linga ga yasam ga dating shayga unu da chim chang ga nang tani ra Da gong tat gong na gilgim shay gong no chu omg sik chim tsang da tang ftan bi da lho ma da yang jig sim kum dir dig tani simar gar dig njerwa gang nang zig yok sik gong no da yin jina chim tsang nang nira da jig lakir lang zay da thob gu jigi thag gu thog gu jigi da li di sim kum tang ftan bi di sim kum dir dig ra da zo jig nyam zu gu yi di lisim chik yak so gu ga da nalan zin ju da gachin di tani da lho bra ga kori gin dem tsun shay jina ra lho bchung garam ba zay nara da shay iri ri gik shika tang shay iri ri kar ga tig nun chan nu gu don dig na chug tang ftan bi da jirduk na ba na chug shung gu nu dung zirti tang na da jing ga da shkaftuk shkaftuk na da ju yon ju da gachin di tani da thom zhang ga zhan ban di thun di da li sim di thang yin in da mu ga shay izi yin ju da gachi wari si gu nu da yin jina ra yang achu ngarag niwili dali da nima riri ga jindan gan tsuwa nima riri ga kargan tsuyi nyamnin tang ftambi yunggo nazirila. Daga chimtsang ga jafjir gu yugni da shayi daga riva jibzin gar gongju. Tani riva nda yinjinara thakara ranga lhubjung ra lhubja ga karga nevndi ndiyu ga da riva tamchi gur gonga tup kata ju chu lhubjung ga yochi kantang gangzi go nazgi na da jiga debzin ga nyu atup ga da jiga kori ga dafjan atup karta ju da ga chiwa resi go ga da chikritin chuni. Ata thomchang thomar kamchunu shechina thomar angshtangni uta thopchan da buka ge muzga thondang na yena rangi thopchan da ga ta kora kori kini wili ta nanga kharga jarngi gini wili ta ni ranga gergin gini wili ranga thopchukar ka gini thamchik kundi ta ga gumju thopcha ga ju gergina ga ju ta ni ranga njorgond grok kharga khaya narzar kar ga ju anta ta ga chiwari sikunu ta chigri tianchini ta Rengi lopchaan di nanga karga shirangi shirangi yotsiku la gawa gomba zarzi khatangni o korigin dani korangan bapa zombayi yona ta rengi ji driver gazi gu lonju gu chwasimra shnyangshtub da yoju da gai chewa resi ku tahtaga tan tomchong tomarga nda muzga shichak karga riwazga rengabdo niyong ta riwanda rengawu tomchong tomar riri ga yang rangshtangni ngilan yokazu topju gu matsika di yanchik da hamara dani lopchong tong Mahamchang rambagar girgindra hamadu tamchiku yung shorato nuga rewasgari samgataga juu terangga leetsindavjili dalini ta tamchiku ga rangranga chotog doontuqa wabnugu shawanda tamchiku ngilandri tovi dali nyangchiga lobjungri yoju daga chewari darta terangga leetsindi chamba dangbu sobsonggui jaxalang khutong chamda gynchogju yil. Ya,

0: 咱们这个病快用生产的干嘛我钱
1: 切等啊有新困难点病就可这个钱
0: 啊能中咱们的点击
1: 啊忙出的和电路们跟个是能看到这笔没多钱不
0: 我们先进的根据黑的不能批笔年做了人物
1: 啊能中咱们的点击
2: Zasi denbi nyan kunchuk puna ba che tsu di mwen na. Tangdea langzhong zam nang arjian shi ji pili cin nang nga tsi chen nam la. Zhongwa rkazong chakbi shi pi zam nang gisir jibye zhong. Zhaka gu zong ji ba menta ta tongji yinbi. Che tsi di tar sen bar rkasi shi.
3: Nyama di zaga. Cewa jo nga ga nyan kar. Go chak han nam zong zi ju sambu tar mangon ba. Di arse te galang gar jel khwat tsang ma hewe yer la kar shok chung wa tam chi la khtang ar gar khsang chu lar ja chen bon zani ga dab la gwir ma tam chi agar pon su te nga su wa tang chi ni chap chi ta e jo ki sar ram bo chi khong ri ngar no sa sa nong ga kar jang e trgi sab shok ge yer la jib dak chokwan thar se chen tam chi la ka gi tam ji ge Ndi kaabnde, trgi yek nye kaake sema galokta chi doono, kesar jawu tik chin chin noora. Trgi yek ngana galanga ngu taqtaanu, chukmi khibda zikono ti, galangji kesar jawu. Hammambu galokta chan tamchipu ghaanta chik dago zene, galangji kesar jawu shiwa nantangin budi, khchimchok kesar gajabli jawu khonrika, shkali ozir. Nyima xiwi tsuk tishiga kartang nuk tarta. Uta shukchirin chini. Chagara galanga gayan chikka kapsa. Khwatil gamagman khsatang nuk tamchipu. Chagi khumag khasli xiwa kanyin tamchipu. Ngunga ala sukwa tukwi xiangkamra. Xiangti htomba sanjin khortang chiwa. Ghanempi ji kanzag soso tang chiwa. Meilong nanga ga zignin tarta ngunsam ta khar kishik tangsi. Tadi tamchipu yichi meki shir madokin thara. Di nyama xiangkam tongyi xianlabka. Galangji kisar jawu kumdunnan tsukdono pachirwa. Lingan ardigdribka mamba jishwa son. Khirv yishi ga nangwa ji. Tamchik li yangshang ardewa. Sim argashang shipa. Agawi xiangkam soso wa sonu nongwa kari. Alanga khwate tamche kayang alangji kisar jawo meki ra khusurndib. Hamolam ra argarchil. Chachu wa galayanga saagre. Di nanga lhokor tardikchul khambag maru ti. Kawaga nanga nzamlang zibji na. Tar karamra yiksam tagi. Rjawo sanchinga ndantar jagi. Awimu tsig tarmo jari. Qallan dan dheerang chao tampib ka taachang ee dikchu khambar jao ga qallan ji kisar jao shinar. O na ya qalla thala la moho thala gari le na ya ala ala ala mu ala ri le na ya chiaba

0: 디츠노브 제니니 디츠노브 제니 등 가르마 지워라 디통 사랑기를 타통샤제인
1: Kormun orkul alon tinge di toxarin gir.
0: Di chulub jenyi dang garmab jenni di chulub jiksim var na chung si bier gatsil lintin fkartong shadya yin. Di chulub jiksim ni di chulub juji var zankur riv za dawa dang, za lhqba, za basim ji la tobri ngirki lintin tahtong shadya dang. Zankur riv za mgmir dang, za pirwa, za bamba. za nyimba ji la kyartung sha je yin.
2: Na chung chi pi rishti che to ra.
3: Wa pi wo yo hir ka shang kham.
2: Rik pi wo yo sin ju ye kar tu.
3: Na chung chi pi yel di jir che chung.
2: Chung po chung chung tu.
3: Na chung chi pi ga chi che ta tu le zin. Ta tan ko sung je yin.
0: Di chu le ju zhe mi, di chu le ju zhe deng gar ma ji war. Di tuk sarangir kyaartung shaajay yin. Di tsula juzhe dang karma jinni, di tsula juzhe dang karma simchi war, chimshchung dang jolim lintzin kyaartung shaajay yin. Di tsula juzhe dang karma simchi ni, di tsula jungi war, gangjung shalang lintzin kyaartung shaajay yin. Di tsula junga ni, di tsula junga dang karma ji war, zankur riv za dawa dang, za lhqba, za pirwa, za basang ji la, gyechi sarangir tatung shaajay dang. Zankuru riyev za mgmer dang, za bamba, za nima ji la jalang ni shtong je yin.
1: Adyalakshi ikh sarangir.
0: Di tsula ju nga dang karmab jin ni, di tsula jatik dang karmab ji war, war nang tenge po ni lin cin jashtong sha je yin. Di tsula jatik dang karmab jin ni, di tsula jibdan dang karmab ji war, chomchin dari lintsin jashtung shaje yin. Di tsula jibdan dang karma jinni, di tsula jubjil war. Zankur riyev za dawa dang, za lhqba, za basang ji la, na chung si bier gatsil lintsin tahtung shaje dang. Zankur riyev za mgmir dang, za pirwa, za bamba, za nima ji la jashtung shaje yin. Di tsula jubjil ni, di tsula jubjil dang karma simchi war. Zankur riyev za dawa dang, za lhqba, za basang ji la, gangjung sersim lechen nashtung je yin la. Za mgmir dang, za pirwa, za bamba, za nima ji la jashtung sha je yin.
1: Arngi nang tuin jih tam ya gangjung si, jangdi nga kish go la sersim ni.
4: Gangjung sersim.
0: Di chulu jubjil dang karma simchin ni, di chulu jubjil dang karma jibji war, gyechi sarangir jashtung shaje yin. Di tsulu jubjil dang karma jibjin ni, di tsulu jirgi war. Zankur riyev za mgmir dang, za pirwa, za bamba ji la, chimshchung dang jolim lintsin shtung jayin ba dang. Zankur riyev za dawa dang, za lhqba, za basang, za nima ji la jashtung shaje yin. Di tsulu jirgi ni, di tsulu jirgi dang karma simchi war, sarangir nyamjog lintsin shtung jayin.
4: Cho-mun-wo-shkil-a-long-chin.
1: Sarangir-nyam-chu.
0: Di-chun-la-jir-ga-dang-garma-sum-chin-ni, di-chun-la-nyi-sha-dang-garma-sum-chi-war, war-nang-chin-ji-po-ni-lin-chin-tah-tong-sha-ji-yin.